gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje monday alakoko ninu osu elekejo osu ti gbogbo nkan jora won fun yin o gbogbo eyan omo olohun osu ibere otun 80 tumo si ibere otun oni wa bo si ojo aje gbogbo eyan omo olohun edide nle pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun eyin te fe ruwo sise o fe ruwo taja o fe tayo o fe serere e dide nle e ma bo ni bi pepe bo sise nbo mu owo kan dani lowo e enikan ni ki mo fe fowo yen se owo e ni o wa iwo lomo fowo kan o dale sunday ko to na toru owo ti e na ni emi o tan so tele si ni eye ni bibeli pe ni owo oni eye ni owo so ni gbogbo bi te ba tin bo mi dide e ma bo ni bi pepe enikan ni bo ni bi pepe bi to ya soto ni bi to tin do bale bi te tin kunle awe wa di meta loni oh is going to be fire for fire this morning so ni gbogbo bi ti e ba wa e ma bo e jajo lo ki a le se nkan kan laye lai se pa koko dupe oh my god daddy ati mommy today is 03/08/2026 ojo keta osu kejo odun 2026 e ma bo e wa kunle mommy e dobale daddy gbogbo eyin te raje jeun e kunle e dobale oh my god inu mi sin dadun fun ti mo wo yi mo fe so nkan kan ki n to so nkan kan e ba mi gbe soke lati ma yin pastor mrs temitayo e jajo mo ki olore

0: alaanu mi o ma se igi leyin ogba mi o ma se oba to ju gbogbo oba aye lo. I will forever praise your name. I will forever thank you. You are the lily of the valley. O se baba mi ogo ni fun o Jesu. Jesu oluwa wa gbogbo eyin omo Olorun e dide nle wa dide ko mu owo kan dani lowo e atomode ni o ati agba ni o atokunrin ni o owo to mu dani yen loni ti awe wa di meta mo fi gbogbo ase to nbe ninu mi so tele si aye re pe o tun ra awon owo mo owo yo so re nibi ti awon kan ba tin na agidi owo ni wa mo na nbe ipinu Olorun fun aye re yo wa si imuse idunu yo pada subulu ayo fun yin igbega le igbega ola le ola idunu le idunu gbogbo eni tin gbo mi kakakiri agba laye o di dandan ki testimony re o jade le kan na wa wo owo ko ni da ola mu owo ni je wahala fun o idi ti Olorun fi mo mo ran owo si o oni pe lo fowo se nkan re laye o wa ni mo wa owo ka o di ase loni mo kan pase re ni in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kakakiri fi owo yen pamọ je ko wa ninu bible e tabi ko wa ninu bi to ti le mo fowo kan laaro laaro eyan ayan fe awe wa di meta loni o di ago meji la ka tun to pade leyin ta ba pade laaro yi a wa sori Facebook to ba ti di 6:30 emi ati yan jo pade laaro yi igba ti o ba fi di bi owo ago meji la a tun pade pada a wa church loni agbara di fun ipade 7:07 but a wa church ni ojo Wednesday ninu isi mejeji eje ki n se bayi kini di ti awon kan e fi ri yanu kin lo de ti owo ase o fi kan aye awon kan kin lo de to fi je wipe gbogbo aduwa ta ngba ba awon kan se n so testimony awon kan o ti ni because nkan mejo ti oluwa ni yo sele losu yi bi o ba sora owo e tun le mo te ikini ninu awon kan ti e je ki awon eyan pade iyanu awon ti e ri iyanu number 1 gbogbo alai gbohun to ba ti ye je o ba ti wa nu awon ti e gboran ko si bo ti wule aba gbadua ki no mo se lenu ko si nkan kan ti o kan o tin ba ni e dide ti wo joko bin ba ni e foke to moju tai o kan mo fe ti gbo ni gbogbo e o wa da bi ogun a da bi eni pe won scam ninu iwe Isaiah chapter 1 verse 19 e gbo ti bibeli so o ni bi eyin ba fe ti e si gboran o le o jere ile na e o je ire ile na bi eyin ba fe ti e si gboran e o je ire to nbe ninu ile e la ti yin gbogbo eyin ayan fe o di gba ti gboran re ba to farahan ko to di pe testimony ti e na bere si jade and e wa gbo nkan prophet and mysterious people they speak nonsense that produces sense enikan ni kile wi yen woli awon ni agodegba ti mo so isokuso ti si mo mu nkan gidi ti mo mu jade so igba mi nbe to je wipe ti n ba ni patewo make sure ko pa the joke of a prophet is a prophecy awada woli olufe asotele tun ni mi mo bo yo le gboran bi eyin ba fe bibeli lo so be o ti e si gboran oni e o je ire ire kan be ninu osu yi o da mo fe mo bo yo le gboran gbogbo eyan e dide nle nibi to ba wa kan bi owo mejeji soke wa yi orun e koju si orun pe baba nitori iku ati ajinde Jesu je ki osu yo pe mi ju gbogbo osu ti mo tin lo bo lo bi ese kan si waju baba mi nitori iku Jesu je ki osu yi ko pe mi ju gbogbo awon osu ta tin lo bo lo awon wo ni ki ri yanu number 1 awon alai gboran awon wo ni ki gboran pupo ninu awon ti ki gboran ni awon ti won sun ma anointing awon ti won wo pe a se bi daddy ni on lo bi je pe opo awon mo pastor ase ki kan won awon eto ba je alaigboran opo yawo pastor won ki ri ka olohun enikan ni ki lo fa nitori afojuju omo gbo se boko mi ni ah se mo bo se tonu le ni awon wo ni ki ri iyanu awon ti ti penu church won ni ah ah ebi daddy ni kini bembe bi an se mo window ni won si tun so be lola ah eri iwo to ba ti pen church to ba sora o kan mo ba won patewo ni koni si testimony kankan e ki e sara o ni bi eyin ba fe ti e si gboran o le o je ire yi e o je ire ile na awon wo ni ki gboran gbogbo awon to ba se wi pe nigba ta ba ni eju ejuwo ejuse edide efo to so pe ki won wi e wo ti re mi I mo se to ba ya o le gba nkan kan gbogbo eyin alaigboran ko si iyanu fun yin se wa la si aigboran bibeli so pe o buruju aje lo ese aigboran o buruju ese aje lo e wo mi kini igboran to nbe ninu ipade taro yi emi oluwa ni ka gba awe ati ko si awe yen lati on the wound a mo break ni ago meji to ba di 12 iba se bi ise lo wa kan your phone e jade pade odekunle epafras lori phone ah ni owa church because be yan ba gba awe ti o ba gbadua ife bi lasan pare ni ni so please gbogbo eyin te ngbo mi kakakiri agbaye lo avenue lo opportunity lati ma tele elomi oto ni ti ma se so won yo po epo ninu iwe re eyin eleti omo oni gege bi eleti omo eyin ni mo ba wi laaro yi idi ti o je ki awon kan kan iyanu aigboran that's number 1 kin last if every break loni popo ibepe pelu eyin meji meji ibepe bi dokita ba ni ologun to ba ni se bayi to ba ni bayi ni ma se se o se se ki nto so nto se ko mo sise ki se jo doctor o bi ba ni o se nkan bayi to ba se ki se jo woli o nkan meji ma so laaro to ba wa di ola ma tesi waju enikan ni woli aigboran be ni sa oye to dide mi omo bi to duo si wa ilekun kan feyin ti wa ke baba si ilekun osu kejo fun mi losu olorun emi awon woli si ilekun osu kejo fun odekunle epafras ninu osu yi in the name of Jesus Christ e wa gbo nkan ti bibeli so bi eyin ba fe ti e si gboran kini won pe ni obedience igboran doing what God says even when it is hard si se nti olohun so bo ti e je ko le kan gboran asiri awon atayo niyan faith without obedience is equal to emptiness igbagbo lai si igboran ofo ni and that's why ninu we John chapter 15 verse 14 Jesus lo la mole oni bi eyin ba fe ti e si gboran you are my friend ore mi leyin se ti e ba so nti mo pa lase fun yin oluwa ni ka se nkan kan laaro yi oni ki n so fun yin pe keke hallelujah la mejo bi eniyan kan ba ti le bo gbo o ti tan wa kan ke hallelujah hallelujah a je mejo keti kan bo gbo injo je mo pe won a farabalẹ gbo eri ti e na nibo lo wa so le bi ese meta si waju ko ke hallelujah la mejo somebody shout it hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah wa no wo yen to fi ke hallelujah baba je ki nje ire to nbe ninu osu yi a sese mu ojo keta nu e ni eyan ayan fe ire kunu osu yi sa nkan meji ma so laaro yi ki lo de ti awon kan ri yanu ki lo de ti awon kan ki ri gbogbo eni te ba notice e ti so testimony on ti o so ni pe daddy ni a se bayi baba mi ni a se bayi won ni ka se bayi olohun ko si ni omo omo ki si soju saju in to lo nje niyan eni to ba o ni egba oluwa gbo a o fi ese yin mule egba woli re gbo o le o si serere mo n pada bo nbe gbogbo eyin omo olohun a jo gbawe laaro yi tin ba ti kun bi to ba ni opportunity to lo bi kankan join me lori facebook ni 6:30 bayi gba ti o ba fi di 7:30 section 1 pari mo lo bi se to ba di 12 oni ti jeun a tun pade a jo gbadua mo kan mo gba we live gbadua ke sise ki sise adua ki si dun igba ti adua ba di testimony tan ni so ntele elekeji oni pe lekan losu ma ru ebo majemu once kan ti e dan wo omo ku omo ye ni eyan ma try nkan wo ni won ni dan wo lo bi yo kere boya won scam e boya won gba oni ko sa fi pa se mo kan ro oni pe iwo na mo try re ko si bo se mo da si nkan olohun ti wa mo fi nkan si ti olohun yo rin yan lofo e kan la mo so re majemu losu o si bere lati 2000 5000 mo si mo ni esan tawon omo yin na ko fi nkan kan si olufe e fi fun ni iwe mimo so o la ri okunrin kan to nfaka impo si enikan a mo woju to ni gan lo oni sibe kiki si aini ni eko kan ni o le yopo ninu irajo christianity eko fifi fun gbogbo awon oni won ran won ran ti e mo so won gbowo re ni won se kini kan ni so gbo testimony ti won so bi olohun se nda won lari is a principle give and it shall be given unto you awa ina ti se beg gin to di pastor nigba mo salaru I gave ko si dan kankan ko se 1000 se 2000 to fi le ko ni omo debi to de laye awon ti an ba fe so re majemu won loni opportunity wa e je kin fun yin ni account number church oni ku awon ayan fe mi jo igbon je won o fi ebo ba mi da majemu gbogbo igba to ba ru ebo majemu o le me down bo o mo su ti o down ele ni o ti e down account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bo ba lo yen lo ele 2017 42 90 47 egbon ti mo wi le kan si 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni eno gbe jade First Bank ni enikan ni prayer is the key mo ni no obedient is the key ki le le keji iyen ma menu mo ma pe mama kan wole ni isin iyen ni pe awon ti ki ri yanu awon ti oda Jesu Oluwa mo gege bi Oluwa tolugbala awon ti oda Jesu Olugbala mo gege bi eni to je po nikan soso ni Olorun tin bu adua engineer mo a pada mu yi bi time ba yo le e ba n pe mama iwole
1: fun mi layo folorun so loruko mi mo wa lati bi eyin we ma nbi
0: leyin bi
1: be ni
0: oya
1: mo dupe lowo Olorun mo wa lara awon iya ti we ma gbe fatu omo won kiri nigba tan ba pe awon ti won woju Olorun
0: okay time omo yin pe oluwaju o bimo
1: be
0: ni okay
1: mo wa dupe lowo Olorun eleyi te se fun wa last nigba ti won mu omi awon abeji
0: okay ti mo lo ti mo bu omi ti mo ijo won invite mi si church wa gbo ora
1: ati ta eni ti ki won mu eso orisi meji meji wa pe koko je ki yawo je
0: okay
1: ki won si ni omi meji ki won mu tan leko kan o je gba meji
0: nice to ba gbo ti enikan so iyanu to se gbogi a trace e lo si bi gbona ko si eni to so testimony ma gbo daada ma tele n ta so ti o ni trace e lo si bi gbona so le gbona la ro yi mo fe ke mo mo gbera kan foke le mejo wa jump tin ba ti so aso tele o si fo ni igba mejo owo re tin fo bi eye kiri ibuku re tin fo bi eye kiri gbogbo eni to le gbona tin ba ti so pe loruko Jesu ko gba wa kan foke ni igba mejo emenu ashili abadu kenaye le bodo shataka haladi sheto ibi ti bukun re tin fo kiri wa bo se nfo ke yen woni ke fo ke pade loruko Jesu oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba e gba in the name of Jesus popo ibe pe ni je bi ati eyin meji meji bi ma ku bi ni si ma bo sori Facebook ori YouTube ati ori TikTok ibe ni ma ti koko se program la ro yi in so pe ke se nkan kan bi ogo se nje ti Olorun an sun lo ni titi ti o bi won di 10 And ni on the 18 ni ma wa ni United Kingdom ni London precisely ma wa London te o ba lo mo nbe eni won pade mi inta ba se 77 la lo se nbe na to ba tun di 12 loni a tun pade mi ni ke wa church ori Facebook ori YouTube TikTok kan fi ye pise se ti o ti tan mo wa ni ki mo mo yo gbadua se won wa meso lodo omo won ni ki lo sele se so
1: so igba ti won a fi ko mi yen down eso yen ti baje tori Canada lawo ma mi wa
2: ah Canada lo
1: so mi ni kan yen
2: lo ko lo
1: mo a ko ma awon eru ti won ba won ko lo ni eso ti baje be ti won ri omi yen lo
2: o
1: dupa lowo Olorun pe won o mu osu yen je so igbese yen lo gbe mi na lo si Canada
2: e ti lo
1: mo ti de ni Sunday ele to tende Sunday ti je jeta yi ti jaran yi
2: o to ni mo de so npa won abia e wo mama nu snow aje mo mo pa se wa rona lo
1: mo jeje ni waju Olorun
2: e jeje
1: be ni pe ti Olorun ba le sanu won tori awon omo birin mi o ki ni dadu o fe dabi eni pe awon makunrin mi fe ma ni dadu o je ki mura si adua yen dada o wa so pe ti Olorun ba le sanu fun mi ma mu eje wa eje mi ni yi
2: e diju
1: o dupe lowo Olorun o tutu ohun ko so wo di si mi o ru ohun na ko so wo di si mi Olorun o je ka awon ma mi o nawo ti o dun ma wa na lori le mi lori mo dupe gan lowo Olorun mo lo lalaafia o su mefa ni mo lo pe mo lo lalaafia mo si
2: po
1: lafia lo wa mo ti send the picture
2: ke woju omo ah o e ma wo bi mama kan ti o je omo to no de bi giga o se se am ona sifu wona
1: so mo dupe gan lowo na
2: e ko ni je alomo fun
1: amen mo dapo e ba mi bi e pe awon ajo ki won ba mi ke hallelujah meta ogo merin
2: meta
1: hallelujah meta ogo merin
2: won lo wonu o ya Ekibe mo beru e. Nice. Igboran ni e pe mama ki mo fi se lo tori time. Olufe e pe yo pon mo ni sin lori Facebook 6:30 ati ni 12.
1: Praise the Lord. E ba mi yan Olorun logo. Mo dupa lowo Olorun ipe yi. Tori Olorun na dara si mi. Tori pe igba ni 2022 oni mo mo church yi iya kan wa ni eyin le mi amọ pe iya yen ni Abuja won wa Canada bayi omo won bi beji iya yen ni won ni a yo nirin ma lo si Olorun ojiji so awa jo n wa ati baye mi wa pa Jesus
2: eyin ati Abuja
1: be ni ajo wa ni ti osu kearun bo won ti lo ninu osu ke
2: iya ti rona lo
0: nice won ni yo nirin je ajo mo lo gbo wa si church o si gboran o tan won gbo lo yayi
1: so on ti won ri gba yen to gbe mi de ori ijo ni nigba yen ni pe are aisan aisan e
2: mo so aisan
1: be ni sir ekun oni mo sun nigba ti mo wa ko lo si Jesus City omije ni mo gbe de be amo atigba ti mo ti de Jesus City lojo yen gangan so atigba yen lo mi je mi ti gbe patapata
2: osh aje n pase eyin te wa leyin nbe yen o ni sunkun mo
1: tori bi mo se wa de Jesus City mo wa n tara mo idaji idaji mama gbo mama gbo so daddy wa awon o ki saba gbo later awon na wa n gbo
2: won jo yi
1: be ni a wa jo n gbo bo se wa ni ka se yara ma se oto ni nte mi ba wa Jesus City pe ki n sagbadun tori nkan to n se mi nigba yen ko si eyan to mu ni ile wa ti won mu je emi ni
2: ko se to mu
1: ti mi kan oni Jesus gbe temi mi
2: te yi je
1: be
2: ki gbe meni kan ma yi je
1: so to ba ti bere si ni se won bayi gbogbo eyan o ti mo wi pe iku ni idile muslimi ni mo ti jade mo sa wa ronu so igba ti mo sade Jesus City lenu kan die die die
3: creation diku bi aisan mi se lo niyan
0: ora
3: bi aisan mi se lo niyan bo se pora niyan
0: apa abada mo pase aisan re pare e ki pe aisan mi pora
3: so bi awon doctor kan ba ti ri mi won ma pe iya e wa follow up ma le lo mo je mi o wa mo te pe awon doctor kan so fun mi pe I to nse mi ki lo mu ntemi a lo Olorun sa gba gbo go lori ti aisan yen
0: aisan lo
3: gbe wa si Jesus ti mi o ti ero nu owo yin ti ero nu kankan bi anu se bere si wole niyan
0: anu
3: be ni daddy ba anu se owo ti e wa won mi
0: aish owo
3: ti ba kankan won mi ko tan lowo mi mo nse bi ani pe mi lo ni ani mi
0: eh
3: bi anu yen sa se dide niyan second to the last born mi lautech lo ti se tan bi oko re sa se penu bi omo mi se lo si uk niyan mo wa wa bi bayi mo wa bi ni november mo wa so fun pastor ademola pe omo mi bi mo o mo ge photo omo ye na wa bi awon mi si so pe emi ni ma wa niyan daddy
0: won ni eyin re mo ni uk
3: emi re daddy
0: e wo mama bi an se wa fine eyin no ri bi an se ri bi no we message wa rin ni le canada wa rin ni united wa de France wa de Paris wa de US ah wa je omo nice e je ma lo won ti seju si mi mi ma se nsele niyan lati joy to tin gbo gbogbo su kefa ko su keje kefa to ngbo ewo ni won fi pe meji imi lo tun gbo yi iya ti won si tun gbo re lori TikTok When you have funny 2 million, you have fun. Oh, you fair? Kin lotun kuto fe. You wanna bona. Center ban city, try to sweep. Ah, when you judge your balare. Oh, D. I go medin, I go medios and got to break. Go see you more. Eh, only like see how we are to do. I want to you in law. Who bring it a new or a marriage gem? Offers for a magic, Santi, a son laroy. Bona ko bontim of us. Oh, won't you of your dalara? O ni da mewa mo san da mewa mo de ni kankan lo wo mo san da mewa re e fiti kesari fun kesari o ni e mo fiti oluwa fun oluwa account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 comfort life mission international first bank ni account number church ni ti yan ba wa wole sare lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank in here Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni da e ma bo iwe Zechariah chapter 8 titi wo chapter 14 la kala re iwe Zechariah chapter 7 chapter 8 titi wo chapter 14 meje ni ka ka pari e ngbo ba dola mu we to pari a fe pari bible eyin omo Olorun ti won bi loni ojo keta osu kejo e wa kunle do bale je nso tele ode kunle epaphras le ti pade mi lori facebook ni isin ni 630 ati lori youtube e mo bo lori youtube eyin omo Olorun ti won bi eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ko to di woye amodun ti jesus ba fa bible eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile yin o to nigeria o ti gbo lowo awon president wa happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary our president our governor your excellency mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number to si a testimony yin si re 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin God bless you.
4: Attention all business owners in Benin City Are you looking for a powerful platform to promote your products or services? Look no further than KUFM, your darling radio station dedicated to bringing you the best in exciting music, news, and entertainment. With our diverse audience and wide reach, advertising on KUFM is the perfect way to get your message heard by thousands of potential customers. Whether you're a small business or a large corporation, we have affordable advertising packages tailored to suit your needs. Don't miss out on this opportunity to grow your business and increase your brand visibility. Visit our business office today at 62 Ihama Road, GRA, Benin City, or call 0703-805-0243 to learn more about our advertising options. KUFM.

0: ba di asale akase abua wa ta fe sisi omi yen e tewo si mi otira nu gba otira nu gba otira nu gba in the name of Jesus omi atoru e je ko wa nle e gbo nti Jesus se so pere yen nigba ta ye ti bend iwe look ori ketala ese ke wa iko kan like that is ketala Luke chapter 13 verse 10 to 13 Chloe
1: o si nko ni ninu sinagogu kan ni ojo isimi
0: oh yes
1: si kiesi obirin kan wa nibe ti o ni emi ailera
0: yes
1: lati odun meji dinlogun wa eni ti o teto
0: yes
1: ti ko le gbe ara re soke bi o ti wu ki o se nigba ti jesu ri o pe si odo
0: yes
1: o wi fun pe obirin yi a tu o sile lowo ailera re o si fi owo re le loju kan na asi so
0: sorry emi o wa ama en ti mo ran si ori o o mo le re o mo na re o mo bukata ti nbe lorun e o mo ibojuko re bi owo e sori bayi nje mo pe jesu

0: mi sonu mo wa wo calendar baba ati mami mo ni egba mi ile doju koko imo se nwa ku ni mo sa jara po anapo mo lo we mo fororo mo gbo mi kana mo tororo sinu omi mo lo we mo se we mo se wa sun mo ni iku lokan bi mo se ronu mo ni iku lokan bi mo se ri mama se bi obanu won ni dake se ku lokan loro eni se ku lokan bi mo se taji buri buri buri bi mo se dide gbon ikako mo mi mo ni se ni se ku lokan so le gbadura ni bi mo se dide nu o kan gbo mi o kan gbo roro ba si si gbo ara mi ba mo wa so pe eri yi o se ma je o
1: ah anu olorun atojure ni e ko wonu aye re
2: o be
1: bi man ti e to e wa